0: Why kwa kwe kendini ya ya tuwaba edi amao. Niyo msa mkwa mkobana sa na se ukure ya no obo ntuwano diya oka ya ya sunonkun. Unye tu minu yue ya nsu enusu ya oka ya sunonkun atire se ya diya. Hajwene pebe wiasi ya no na ache se timemfo inye jidiye ewa manifu mu. Oche se enya manifu ina ena etoda wanu chwa ntro ya wa manifu bini buhonu mwa atire se omono oma ya magin se no kuro kuro trudu ena wadi bedi juma na ebinu mso afre frem entino eno na mso ena ebe yuasi eno na yedi ubi afra u ama nefode ya watasa ama nefode bana ntua nkuntu mpuni na adanua uwe ina watasa uchilese enyena kure ja nemu mini binimu ena insheda nkano kure ya achilese ebe yuasi eno na nkuntu mpuni na da ena sabi sabi yedi chua unufuruma ya achilese ebe yuasi eno na wadani omaino efa beafo froso enti ura ite chile se, se uya abayin, na se unim se, mfishia weye deye ni mwinsika weye ni sika weye nobe yusua, wamadine buwa huwa konti afama ti mfo, kanchile gana fo se weye ni weye, eni yebe yusu, na fe yusu ni pepepe, empo se o yusu mane burusua, wamadine se obedi hu, adansye, ebu huwa konti a, edi amama ti mfo su, yeye se yebe yusu weye ni mwum, enam weye ni weye ebebe mu, ebebo mu ntino, ena man ne yetumi ayizu ya kan o chese timemfo beti ase na mum se bewi ase ase ye nka no kure enchire timemfo na enso ye bewi no na katashane proyesi ke wi adwrim proye adokro aban ne de e ade a e hadwene pa
1: ebusia ye nto akase ne so ne yeto akase ne so de wo na watwi nyan support up dwumadie ne so topic abeto dwa no e managing illicit drug addiction eno any topic aba abeto dwa ne mpanifu abepie mu e wo dandue mu ha ene dodo na e na wo maka ne no e na Muhammad Hussein Akwa ono e majlis ansarila wonu nso be pie mu e wo dandue mu ha ne ne wo de nsem bi akọ e dia ma sa topic ino wo kire se illicit drug addiction no e ya die bi a chese se ne ne e be ka ho ne se se nu mone no se wuto mu enten tan a na chese wu hu de wonye ho tete ho a entia kwa pomu din kura no etimi e ha no afins watinka enka nka se ne ne e wo relationship bi mu anase wo aware bi mu no ubo se ne wudi no bone ka wano anase wuto mu tentan a e ha pa pa pa pa pa entimi ma aware no anase mpanatwe no entimi enko so e san enu bone a wato mu I am. Oya unho shia enye yi. Neno ena wachire se. Saanu mbwane enu mtenta ye tomu inu. Yebeti miyata ti ye huwe frimo. Na ansani yebeti miyata ti ye huwe edie frimo no. E hube hiya se enye sunsu munsu no. Enye se enye enye ine. E se oye kristo ni enye. Wase urukese obebo mpa ye enye enye. Akwanchi ya hudwa wase oye na oye edika hon. Enye oye muslimi insuwa. Enye enye enye. Obefa ala pat honom nene yon so no weti miya ye ama sa drug addiction weti miya yu hon edye frim. Na waka ni sa no wan chile se spiritual ane mkwa ene waka hon sa mwa chile se personal wane so ka hon wasa wanka sanka san wujitum pene sa di ya me ye mi hui mwame enu nti mpese mi jai nene wano umia hon jire wu hon nene numani ya wano watomu no wano mwono ma watomu ntentay no weti mi e yu hon e de e frim. Neno eno wachire se. Ansa na ube timi e yef u hon e frim ampampa. E nye se buwa hon so ube jayi nani ube huwani. Ube jayi ni 2 minutes. Na diyane sa abona no. Ube jayi bon sa diyane no wose huyak debi. Waya wajin se ube jayi ni mkwa diye. Ube hiyan so ube dino kre. E de ama u hon. Na fin so niya ma wini msa diya uje. E wosom eti ya se niye uye kristo ni. Wini msa niya ma uje. E wo kristo ni e nye sa. E wose sa niya mani nano. Uche. Nene nye e. Bebu wa hawa ni msa kwa tina. Kristo ni yama. Yenye Kristo ni yama. Wano wachu hundi ya firi wabo kwa. Kwa suni msa wako wako tena hui. Enye nka kla nkla. Gura gura sabi. Huni se enye nye tuuro na adiko. Nene nye adiena apese ujainu. We ntimi enye. Ino wasa kutum kura masemno. Aye mbo. Neno eno wachire se. Uye ni nano. Na finisu nuhu he. So basically professional help send your nail therapist woma woma ko suku akosua sa ne meyi hu ne ma anase ne ne rehab bi ana wako ne etimi amboa wo amasa edumone num ya wato mu ntentan wetimi ayu hu ede afrimu ne no ene wo kire se ne obepiam e wo Ghana ha de ba kwa nei ama ne homle so e wo hanum se no ene se ne ne ya fe bi se substance dependence dependency ene ne ne se mai ma oba ne be ma o mo twempna because oh, eh, me kofa we na unso fa we na be me juma na ye de match na ye de bunso mumi enu no. Then your mama bobo biya na chese ababa bobo meni so na chese. Awari na na se mpira chye no muti muno. Eni we bobo na we ya bobo na ni ni ni amon peso mo ye no ma ye. Eni ni ni we fe bi na fa ni so na we so fe bi na fa ni so a. Di on pe biya na ma catch no mo ho. Ete ti o meni so na afi o me hu se ah sebi eni amon ma ye no me di nkwase asem. Na no eno wo chere se. Enei, enye so obi na di obi wura mu enene awarefo ene mpratwe fo kura babe ade bi edan won ntem se hu behia se ne ne wo se wo ye biansa de hu se na ewu nim wosop na ne ko ba ne se awarefo kura de na ye mobo pa firi se nei sika anke de betu amofra school fees no ne ye de tonu bone nom sika de betu light bill ne ye de tonu bone nom obo hu se sika de betu ho e de ato aduane kura no e sika ne ye mfa nto ofi se nei ye hwe nu bone na hu hia che aduane e bedi no won si ato na ne ne nkwala komo de nkwala school fees ye ntua ene ye pamu omu school fees na ne ye awofo no wo mu disika ne e yom hu ye ene enroi ene wo mu to ene wo mu nom efise nei e enubane no wo mu atomu ententan to mu ye omu hwe a enye ye na e ba ne se ne nei ye ntna se ne mfa adwen kura de na sei efise nei maami aye hai papa aye hai e de no wo mu babeka de omu hu ni na no maamu to ni na no ye hu mu kura no enu ntina nei se e ba ne se ye ntna se ne mfa adwi ebusua no ho po ye mfa ebusua no ho adwen kura na sa nubone a awofo no ana se eh omo omo twem pana na atom ntentan tinu wo mu ntimi nya adwen pa ent na se enwe ne hum enu ntina busua no na aya bibibi e wo ho atetia pansam akola ye de opepe ni ye de opepa pe ye de ope ma me ye de ope ni ni na na e basa emwa na no ano wo kire se Sanu boni, sen ye ne wuto munten tine nen ya uyo kunu, uyo yere, uye girlfriend, uye boyfriend, uya dan fwa. Eni yan to kwa pa ni ya nyasem ketwabu huane sen yo po mwa ma o kumio ma ba o kumio nen yen ye ne. Utim se bi a mami ya kutwebi, pape kutwebi. Enti a bon menu sunzi ebi kran kan koma. Kombeti miye dine boko nanke enye ney. E yakane boko nanka enti a se ye jumane. San so biya yi wosuru ntine, tampa wosuru ntine enye ney. E weka hana wedi atuka, weka hana wedi atuka. E kwa bane sa asamne kwa suro bro, so abo seba kupeja nensa na sumpo. Enye ne adie kre ukran ukran odi a bo bi na chese nam se. E wanwa muno nam hono enye ne pape mu eno dena mufi se ney. Wabu bobi eno dena enunti enye sika se kure ba obet mi aye adwuma bosome ni nina aye tia ne ka bosome so ye ne pe ama no waji pe na nke ne ne ne be man ka ko fia bet kakra to ko betu eji school fees ni ne me kokoko ba ho be ko be discover be ma ba ko dwum da bi de di nka ye hia no eye nunu bone no enu nti the first one obet e free sika ni eye nunu bone ene ne ne ni wate sika no de akokoto nunu bone ni se bam no de abego na wo nom ne kakra kakra ene ensa na ne wakoto de abeshe fridge na wo nom na ne ma school fees eda ho a won tu aye na light bill eda ho a won tu aye esa nunu bone ni nti no ene ma we ho be hia se nko betu ane kane no ene no wa forget kura ena nubone na eno di nisika eye investment womu ena wafefa no wabobo eni ene ire kwa kaa no di nipo eni ywe kwa kaa no di nipo enti efia hono asumje bia eni hono neno eno wachile se eko bani sana chesa wari anase mpana kia krona uwo muno na wese wongu se baby atoche mapapapapapapa frise nei wama efa nubone no sebi sebi sebi eni mood swingsi ene wosre adeche ani buwefu ene wosre ene ube huna ne u good mood mu adebeche nuwe muna se ukosu unhundi ya waye na afenzu na eni ene isa hudi ene kwa bani se wampana kia na ukuna anene wohono unnim so febi oni odi besiesie wo saa bo so ye ye niamma de siesie wo ene no di ubehu ane se wafa ha ene o mini ho oboa wo hye dem ma wo fefa fami amento nim so ba abeche no ene we ne kura na no di atuka sika na ebehu ane wafa ene obi bi gya no ho ane wawia no di akwato to nubone fise nubone a wo mu ye ne bo de nya de da fom ene nti unni sika unti menye sa nubone ene nti ene ansa rula e kire se siani ya mani ni nano kwa bani sana ahapa papapapa kupie wa wariemu ene mpranche mna afi nswa yon kufema na ahapa papapa afi nwa mwoma sadi ya wasa womu ye ni nano womu nyobu nse ni pano waya basa ni obe huwa branti ya kama washane shetu wabone tae na yonswe nei eni yame ugune pocket anase ni botu mna nyase mkituwa nini nano ye nubonia eni obi osha asha anu obi ya manu we mie we huyebi osha asha anu obi ya manu wa chumi nini nano eye ni yama ni bia eha enu ntineni watu to serese ni enei senu bane no so woto munten tan a sansem ya wode atudwe ni na no behwe se obedi so na ne wetimi ayu ho ede efrimu
0: anapa no sia ka sia plan bi so na wasugu so wutie yentua so ewo ensem fufuromu na member of aye National Democratic Congress NDC ejo wodama na ikunu mu ewo tema central battle on persuasion so yewra sam enu na odensem ya tujwa ya di oke yina na so hwe said illegal mining chegalam si ya ko ho ko na enso ne ikono said city no a ochre se imra supa sem prempre di ebetumi aye no se amrapa ebeye mram kete di afa ho ya chere se obibia no a obekwa ko tu sagalam si ni bi no yesa so peche na chere sakwe se sebiu wabu musu kesia pa ye bi maada nentino emrano etumi ene watwepam no chese yanya na sanu galamse kuno yebe kwa so enya dia yebetumi akontu ase ebise abrebia no aban bia bawo ye tu ase ene onde ne wadre wadre wadre sana rna stratam na chese openi be bia fa ya chese be bia anase pompon so epese ye kun et kun kuduno yentumi enkuntu ebise nei enamso emma forest reserve hodo asesei yensuo ahodo asei nsase ene ade etumi asesei ya galamse kono so yentumi enkonye na okyeresese yentumi antu anamon papa mfamfa ho a ebe hadwene pam okyese bema nenu mudu a enwono entimi raso pa se etumi no mudu a yonwono na afi mponso no yetumi de kopie mu memra shebedwem na yeye mra na emra anoden kasiye pa ya kyeresese wono ya chioso otu galamse ya na chese wono chese musuwa wabono ebi mada ewo wiasi ya ubaye. Na ya kobana sanwa, enune bema mrente ni maba wa ya na odu wanshe galamse tuunu muno. Ebe tumye nye suru hunu bi, edi ababe ura umu. Na ochese, enam sedia, kwa enam su, na yitu asye, na kwezi yitu asye, yedada yehon, debi yada. Ochese, enune pusu mrente ni kurado duono, ema tese ye pam wonu no wodu wo ho ehye mfi se ye chi wonu a o se ade no kure ye chi endada anye kure de ye kwakopi mo court ye kura no ye kwakoda prison so bitumi ka chi so nipa kura na ku prison enti no e ko ba ne sanu a ene na sedia se ye kono no ne emre da ho no mo a sedia offenses e da ho no o kire se enhye dan wie mu ye enti ye nye no krete ye a kire se no no e be ye musu bi e bi mada enu na be ma timemfo ya nprempi no wodu won sheshe ye galamse ni mu no ebetumi atwe won ho efrim se ankonkoba no sapa dia ene galamse ko no ebetumi ha dwene papa ensu ho o se authorities betumi ako scz excavators he chamfans ahudwei na ye age ene ade ye die age atumu na ye hye ene ade o ye hye no na egusu to na ye kra na ye de ba ene ade obeku mu no na site ye tugalam se nu a majere sa asase no ayam na doku ene ade ebe wiase obeko na ni pesen su gum eturu biom o kire se wenu na ya ade ha dwene enti mprempren de yewra enum e kire se aban ye wa banwa so mprempren embo modern pa na onhye emrakete ye be boa emagalam se ku no yetumi akoko a emu oden esen emra hodo a yetumi ahyade atoo ye no kora no yetumi akoko a yetumi nko endu ni pompon so no yetumi hye emrakete no a eno betumi aboa pa ema kire se entumi nko ba ne se obi ebekwa kopie eye nsuo so so kutu galam se empo forest reserve mu anansansa se yede yefu ene ade no na amanfo etu galam se woso a ene asese sansa se ni nanu enu kire se yede samra wo ina no diguo e de ebema amanfo nso esuro obi won mu amra no every no a ono a betena se adwene ho he ofoforo so nyade a obetumi atam ne chamfa ne excavator akwa ko jina nsuo so anase ansase nu anampo se kwayem se okwa kutu galam se nti emra so pa se samra no ye bayirim kiti na yetumi ahye no kwan paso a ebeboa na yetumi aske nipa bebre na no ene be chese galam se ko no ye ko na sankoba na sa pa na se si ya na ye kode a ene enku ba bia
1: ebusia yentu akase ne so ne yetu aso dia ne ne nei na no sunday no I know ne ye august bosome no e de to so edunsia wa fimpinum ni edionu ensia nim ene ne kopie mu e wa krakuma se kwantimpo no so a ene akwenhie bi esi ye e wo ho a na chese your Ford F-150 and afin so Kia Rio and your car si mienu and a womo edukoko shia ya na chese ayare hosem pa na sa kwen shia yisi ye nene abrantia ba kwa ono etikta kia kani munu enye ekani shemu ema na chese ayare hosem neno enene fire officers a womo efri suhu municipal fire station ana penia wada womano eye station officer 2 Dakwa Prince eko kopie mu ewo ho ebra na bo enumre non wotwe apa ho semane miensa eno mutimi kokopie mu ho a na brantie nei akwenhye ni si awaka kia ni mu no yetimi eyi no edifri mu na eyi na na chese ntempa na edi kokopie mu ewo suhum government hospital se ne nei wonko non konko gya yare hwe na sa kwenhye yi si ye hwe mu edi kan beto dwa na efri Ghana National Fire Service fo ho na omo ekyere se sa Ford F-150 ene wono no wo yo overtaking pala ni overtaking awo ye no ene man nam so e man ne ko shake ya ruyo nim a match se damage cause ye ne na se Ford F-150 ni die ene damage no na wo sro pa na se kia no so no e die hu ba bi ene mo aye na afi so so na de ni ji sem ba ko wo mni se ne nei obi a amfa mu amfa anhwere ne nkwa na no ene Ghana National Fire Service for dia babe tudwa sa kwenhye ali si ye no ene ne ni sa kwenhye si ye ene ne ma ye bi ye niyama pae na yi niyama enunti no niyama wamu timi eyi free sa kwen sheni muno eye sika 50,000 Ghana cedis ena afe nsu genya dollars bi enso edi free muna niyama biya chese keke kahuni ni dano wamu etimi enya edi free akwen sheni afe nsu enya nukwa ena wamu enti eye free mu afe mobile phones ni dano wamu nse etimi ekembi sansu na power banks afe national ID cards ena afe nsu enkrofoni yame biye wamu ni dano nini dano wamu nsa etimi mi ekanye enunte nei Ghana National Fire Service no echre se akwenhye si ye ewa Krakuma se kwantempon so ewa Sunday August bosome ye de to so edunsia ewa fimpinum ene edionu ensiamu no wei ene ne amani bia womo etimi egi free accident scene mu ebusia yenko na yenko nkwedi dwa yekodi jadia na yebo edie ra mco ventures oti mco ventures dia na nimseti ase na papa fie ho e na mende wo ebo reka papa fie ho ni mco ventures opeka to opeka han eye mco ventures e na make am for a day amount semu ya sorry semu ye suku semu ye kuo na mokɔ ba bie na mopɛ bus ede mbekɔ ede maba sumdwiem mco semu mra na mbe han bus papa ede mbekɔ ede maba sumdwiem ankrankra wo peka hindi ya duu jume biya emku se bra bra nebe hain binefe duu jume ni na uvi ya wo diya ba wo pe driver so ema driver edi na peso edi na mawado be ko edi wa ba asumjim salso ena kano upe biya tuwa seni obo tomsi tiye biya no ube PM ewo emku ventures a kano ubenye bi ato afe so shenin sun siya ofa tourism services enunti tourism services biya openo udu weni bechirem ewo emku ventures a ubenye bi ope ye chira kwanya yo vertical plaza opposite Taco Bell Tema Community 6 eho ena emku ventures ye wo ubetimi so afreyeng ewo 0246 528380 and at 0248 637923 0248 637923 Say, I can't go behind your MCO ventures. Eho, and I may come for a day amount. Ebusia Ghana Mistos, Ghana Mistos, Pegana, what Ghana Mistos, yeah. Nani say Ghana near me fear, ho, and I may do a bebre, so Pegana near my diobe to diobe num diobe share, diobe king kind, diobe doni nano, and your Ghana Mistos, a ho, and I may come for a day amount. Yako for more was to be at your baby, German's. So, mamba fragrant rice and afi nsu resta brown rice. Samwe anunsuye de papa panwianu no so ashemu emma. Ghana Mistos ye mkura vatano. Edoso Tema Community 2 ye ben plan B kase fidye. Spinters Road ye opposite Community 18 Junction. Winneba ye opposite Trauma Hospital Junction. Eho ena Ghana Mistos ye wo ube timensu afreyeng. Ewo 0206-798723. 0206-798723. 1, 2, 3 Ghana milestones, and I say, for the unborn generation. So, busi aha, and I remember my kwan emi edi anopano nsi akasi ebono esi ebedo bibi ase so oje bre eti anopano nsi akasi ebo ina afin so ase dani bibi ko edi ama production team ena afin so se mu fo peni so oje bre esi akasi ebo imu kroje ma apese maka fo yen so yade kasi ebo yi ebre wo apese maka fo eno pe yade kasi ebo yi ebre wo eye me akusia jimfua mini minu ya bema
0: ohine kina
1: ebusia yade kasi ebono esi
2: Time was so. Plan B FM Grassroots Cup 2026. Mitre, the most prestigious community soccer tournament in town. Se se die, teams ni nina nya bedrasa pojenti, e jet ye tuo. Aha! 32 teams from 32 communities. Anuna e chaguo no, wankasa unimodida. Ye biem e chasse life. Ewo tema. Committee 2 aye Mexico AstroTurf no so. Ah, obia tutum ne kamfa ose ene plan B en kamum na afiewe tournament ne die. Aye sronko. Na mekan 22nd of August 2026. Ekopim aye 13th of September 2026. Mechre 4 weekends. Saturday, Sunday. Ene

kwan bia so no Ghana befa ne ntoma padi afra ano pe Ghana me so sa men kan che o se opedi obedi opedi obenom opedi obekin kan opedi ode bedo ne nyina bi nkra banta bi anim se Ghana me so ma mu u kupi on ma yenyoma papa yi nsa ebetimi akabi enso abusia di etie ni ye wonyoma bi che se oman ba figan rai samu anu nsu na ede ntia no pe abo modern so nsa beka bi amame anu achi o mu bi che se rest time van rai sa emu we nsu de jeje ai ne ba ni nua no pan dia abun kam era fa si chapo ntia wapo nse mu nyina bran ne nya da je de bada je so na onyamu bi abopo ade gubu se kri de abusia me na meta kama se me se 1 minute basu ajana so be juma se de be obusia na fe so man gana no pay benya emfaso e wo so em kraba tan ye tini de dikan chama community 2 na ben plan b gas every day ya en kan pumpuni man che ay sprinter show ane community 18 janshi no ne di enhwene mu wini ba en finfin man tem central region e won su ne to hospital janshi na ne di enhwene mu mia mia ma boss si ama we ko no ma no pe bia di ohia bia busua sa ebetimi akabi enso no pe je no bon ene penfo en kasama ye 0206 79 87 23 0206 79 87 23 Ghana Mr. I say for the unborn generation of Pomada Roma and attachment some no. May Bible Bossu tell Etim Diamawa.

tie me a waware beye mfie bebre ne wunya aba no once wonu kunu eye biribia bi bet wunya fruit of womb no wuntime nyemye me ba cho wochena yesu ama mesre oni di mo a ma yeshia wotema committee 11 wate me ba cho madika ka jese ade bi enya me fa me so ye bia na sika seminim obi a wo ba bia fa wujidi na fabra eno pena meet me aka jira me ba cho yesu waye ma waye mi ye waye ade e ba bia enya me di abedu yesu aya ade nte enya afi na me di ni din be ye ntrekese me ba bom pa ya ma ze betia we na bebe ya kwa nkira ma fa da bia komo ne ye yesu di mu nti yesu di mu te komo ne ye sa ne di ni din no ame ye se bra me mu akwa nkira betia we da bi me ba cho me nim ye yesu ya enti na me no wo to nkia se wo de bra udi ujidi ba miso midi mijidi bishiyao se yesu anya hendi ya nuwa nuwa nkasano minim na minim supase ni dimu nti wabeye edi amao tija yesu ni nkomodie ma yeshia ewa ya worship center ebradi ebe ya odi amao usu udi yeni na wana ba ya utie mo radio so ba yue ya ni kunu ya juma MTN penyi pa nuwa suoma wari kwa solu wa a Presby Committee 3 ha. No mo ba ye na ize nyankopon na me so ka kire o mo se. Me ka Presby ha ya committee 3 ha ya. Aya. Na urade nyankopon na me sunsun so ma me ka kire o mo se. Urade si o ma mo ntafo mi no be ma ba ko o ba ba ko na o ba na esere na de kunu so sere me. Ka shai se nyankopon wo nyam ene. Urade a so ma no nyam. O ba ni be ma. Come on. Amu samba sori na urade nyankopon ne meka sa se ah hwe oba no masan che ne baba ko mesi maame urade si wasa aka e de ba ko aka ho no wo sere me e ba chobe enyina life testimony a e wo ya worship center e ti ya ba me susu obi a wo peba o de faji di bra enya sori a wo ko menka se jawu wa sori na bra ma sori me ba cho tie mi ye eno na ya na me pese ye clear wa ha ai Yesu amfra me se obi me fo obi firi na asori me na asori. Yesu adwuma oba be ye ye. Se ni ana wo ye adwuma na ho tan bebrebe na ma asofo osori tia no. Ba me na na isia obi a obesori tia mu asori tia urade urade betua no suka ne nnyuma. Enu ti na me ye proud of myself sir. I don't need you to come to my church. Sir, I am a church member. Obi so obi obeka chiro. Oba mpa ebon wo ma bi ma mi frawo mi yo se wo asori awu kwansa na wo ba se wo ba ya ni wo hunu ni nyame ye ni asori som ni ye ode na se de bi ye asori na bi shem de ye nyira ye shem a e ho ye shia dem enu ti na methodist fo ba mi mpo praise before ba mi omo anyame fa be so ma mi bi ni ne ma mo kwa asori wo mo se committee 4 assemblies of god israel yankop ada roma fa mi so e bie kwai kase amom enu ti ma ka se mo fri assemblies ma ma asori ana Dabi, tenye pa, wopana yesu ya unwe juma wuko, waswali ya. Eishi ankara, mi ye program, na unse osofu na nenshi na, ye nshi ya mna ubebi ya, ye njina ya sume urane, ya nuwe biya nko komitishi. Ena mi ni time, sima bao aswali ya bihume memba, na mi biya ube ye dewa ha, ye jimie, enye nyansa. Enye nyankupa unya mesumpa, tenye pa, nenenshi na mitia hide biya mekachire me manese. Mi ni memba u, Mini member make us me only obi dabi. Da wube wu unfu obi yang continue asore members. Enye nan wobi nu obi baku member hun. Enu enye nyansa nyamisru bi antini panimu. Wurim sa babu se nyansa mfiti ase nyamisru. Enti miyome yosofu bi. Nwa ha baba. Ena ena ena kwa salwe. Ena wewe mfri nyame. Ena wewe mkite sunsumpa. Ena mwa ame weye jimie mento sebi. Tiye ni kwa na me kachila ono gana fuwa. Yes, ba ni nyansa ni mdiye mno gazi. Monsu a huu mwini na anche. Uwa huu kwa nse bebi ya huu se nyamitu miye juwa nkoko sore. Ane. Kwa bi freni nyamu obi nina ho. E bi ana Pentecost matina ho so many years. Ya fundu minye bi ngoba nanso. Me kwa asole fufu kwa mpaibo. E uradiye madu enu nchese. Uja Pentecost akwa asonde mo. Dabi nyesa anete. Tiye niye pa. Nene isi ame kano kurendi achiro. Timi si brana yesu mfami su mwawa. Minka si jawaso ali mbra. Minye bi kurada. Se, mami waba heidi. En, jawaso ali mbra maso ali. Shwe, wane kasa achiro.
Empire, what do you want to be bammy in our bumbum pie? Was my enjoy your wish and wish and wish and wish.